DJ Rebel 20 minute ali aba etaya me sena kaya pasunu ngabao sena bi interview wow mia ina mai pangatua nei kai Carly Hilton ni mata kai nea Health Expo tana nangai mungu ina tia ino moino.

22 minutes hal ya bai thaya main tena ngo blue highway ngalpan senadal gubal ngalonga matar nanga ngalpan au keda yawaral maya nanga in seno wa wa wat kutapau laipa ket nar ngalpan kaima zapulau gagatunu moino ngalpan ya ima main so kas keda yawaral maya nanga safety mas ngaru kai kine miya ina ngid balbai chida nao nanga dingi wagel kai ngidau Pamlil mie ita mama ipsina biya ya warpa setau natu moino ngalpa mie ina warau mie sina mai kita ngalpa legal kita sino nu ya natu moino sino navigation you map ngalpa wana izinga setau tana tukui pan kazil ngalpa pamlin lata ime pana

Jonathan Butler sinabi na Piet, now Neil, holding on, ina ungal pa na umurag bawakay program ano. Why now 27 minutes al one is apasuno kay nga sina miyay na sina biwa na ipo ina nga biyay na Carly Hilton palayo na ngay mo na general staff sina biyo ya mulay din miyaw ina topic kay sina bao cancer na anwa tanaman zagita o seta muinu mikunia nga bao nga ba na nga sinaw no in service kita access may pananga kasa what a information gara nga alpalp kita ngulay gapa tadwara kita you know nga ba mata kikiri tona rugay gina sina nga ina kiumip kita in sinaw daan kita nga ba sita biyaw kezupo tanamu information ilgar gasa amiz

Inilasan alpa karin zena ngai SK Boys na usena binapu yam 28 minute 1 is kazi 11 ipa.